0: Damar Moyo.
1: Damar Moyo.
0: Damar Moyo.
1: Damar Moyo sakmu Damar Moyo.
0: Sabar ya, Nger. Jadi bapakmu wis ngerti Damar Moyo?
1: Nggih.
0: Sliramu durung ngerti aku.
1: Nggih, sak menika Rama sinten?
0: Ya aku kuwi Resi Mayangkara, Nger.
1: Oh, Resi.